0: angithi ayiqhubeke.
1: Hayi uthumfo kaBhulana ayiqhubeke wena uthini 0687649969.
0: Awumdimandi, awumdamkhulu, amaphela nje kehla lawo. Hayi bumdimandi. Mina ngiliboni icala. Nelincane nje icala ukuthi abantu besimame abeqapheza nje emgcwabeni. Hayi mdimandi. Sathi abangawagqoka amabhluku emgcwabeni base beqapheza futhi sasabadingi. Hayi mdamkhulu. Mina ngithi angibanisho u-99% nje ba-right. Uzothola njani ama-customer mdimandi mabe labantu bafuna nababona ukuthi hayi bagqoke nje kahle bahloniphekile. Yazi ngishaye restaurant umdimandi. Yazi ajabule ma uyi-customer uzoba umuntu owetayo. Uwetha nje o-right nje ubothi hhayi uya into kwazi le naw uthi coso lolo kohla ngisho amazi. Yabo nje mtimanda mina hayi badlala ngabo nje batsha ababani nje abantu besifazane nje benze ngendlela ababenza ngayo. Ayikho nje into bangadla nje ngabo mtimanda ba-right nje ba-right nje ngabo kwanamngcwabe ngasicebe ngangiwubuka kodwa nje mtimanda angadla nje ngabo nje abantu besimama ba-right nje kungele iphoto balayithe ezitafuleni dalke mtamkhulu.
1: Ngiyakuzwa lapho etafuleni ya for sure vele. Ngoba imncwabo eminingi iza ngapha etafuleni for sure. Usho ukuthi uhlezi ugeza amehlo lapho.

siswela nganto uli Jesu manje uma nihamba umuntu nomuntu makadayisa ingubo zakhe abese ngephathi ihlela ngoba you can't go to the fight ngaphandle kwehlela athi mangabethetha uPaulos athi izwi likaNkulunkulu lihlele lakwamoya ilizwi

aha aha aha isukile bafowethu isukile emsakazweni inanda 88.4 FM. kanti ke engifisa ke ukuthi esiye kulaba abathathu engibasha amagama abo njengamanje, but ke ngifisa ukuthi masiqeda nje ukudlala lezabo bese wena uyangitshela ke ukuthi ke ihamba ngako noma ibimbile

0: Hawu Ndlovukazi, yo, angizosho umsebenzi la. Ezambike lezi ngakho. Abona ayibadideka ke manje omzala la, bazinduthu ngathi kuzalani la, baduma uPotiyane. Hawu penalty, hawu. Ezam lezo. Ezama 70s thina ke ama 70s hawu, ajabula yafa. Sisekhona Ndlovukazi. Sengizobele ngithi nje i-weekend end ngoba bese nje sowuchance manje lo. Okugcina lo. Engeneni kodwa sobe sendawonye somndeni. Amen.
1: Ayi bafowethu ngiyabona ngiyanizwa. Zakho mahlambisa ngiyazisa. Mae ake sizameni yazi ukuthi lento siyenze ibe mnandi. Ngiyafisa nje bakhozi bami, gengi nje ontanga yami, njoba ngithe ama-60s. Ama-50s sebadala. Ama-60s futhi nakhona late yabo nama-70s. Aningizameni ma kezame nje ukushaya ama-moves. Amnandi. Ke ngibone labo baba bama-barrets no mama laba bajwayele ukuhamba no baba bama-barrets. Hey, uyabona laphayana ukuthi ama-moves abo fowethu into angathi piwa uthini la?
2: Hayi, sibonge Ndlovukazi. Sibonge Ndlovukazi, mnandi kakhulu le selection yakho. Iyasikhumbuza ke thina esesilapha kobanibani. Sesilapha kobanibani, hayi siyabonga. Mnandi kakhulu le selection yakho, hayi. Uphi ukuhle kambambo la inkobo, ngiyabonga.
1: Asibonge phi ukuhle, manje ngifisa ukuthola ukuthi singakwenza iningithumele amavideo nje. Ngizoba uphi into enhle umuntu ngempela ozovotelwa nje kuthiwa hayi uye. Ngiyafuna bakwethu. Yazi ngiyazi khona abantu abathi akakwazi ukudansa, kodwa beke kwangena le. Angithi ngangixoxela nami last week ukuthi ene eyami yilets iyo awe thina sobabili sahla we akithi iyo awe. Hayi nina nasiluthi yaze nazi bafowethu bumnandi le mhlabeni. Hayi, uyazenzela futhi bumnandi, kumnandi without alcohol, bumnandi futhi bumnandi nje yazi ngihlala nabantu abaright. Yazi ukudecide nje ukuthi yazi ngifuna ukuphila nalabantu. We ngikukhumbuzelena ke ngempela wena ungakanani, ngibuza iminyaka yakho manje.

September 24 usuku olubalulekile lapha ezweni lenala ngoba sithatha isikhathi senze lokho esithi i-decolonization inkonzo yokudecolonize yokukhuculula izinto esayifakwa abacindezeli bethu impilo okufanele siyiphile kwezikamoya kwezemfundo kwezasekhaya kwezomphakathi indlela esibusa ngaso izwe nendlela esiqhuba ngayo ibhizinisi ubunala uhlalobala namasiko abo ukuthi benzani ezimpilweni zabantu ngalesi sikhathi se-decolonization. Asihlangane khona-ke kule nkonzo ebalulekile ngoSeptemba. Wena nje uma ufuna ukuxhumana nathi nansi imininingwane 0791735628 noma usibike i-email somnalanetwork.com.

ekuseni njengo-9 lapha emsikisiki college enze indlela ukuthi cha ube khona kusukela kusasa enze imizamo mangabe yabona ukuthi cha bengeze kwenzeka ukuthi ube khona kodwa njengamanje ngithi nahlanganisa ubona ukuthi wenze njani kodwa wenze show ukuthi uzoba khona lapha emsikisiki ungaphuthelele lisuku lomnandi kangaka indaba emnandi kangaka lusikisiki college kusasa ekuseni inkosi somnandi izoba ikhona makuthi ungilalele lapha yaye lusikisani bonani sa Johnny's Youth Radio lapha ngiyathi la before ngiyetshumayeleni nginomunye umnalade efuna ukungifowunela njengamane ngivula ingcingo ke ningifonele nisho ukuthi cha ngizoba ukhona lesikisiki ungifonele njengamanje nje kuyona kwinamba yale studio usho cha wena uzoba ukhona nesikisiki ulindeleni ufuna ukubona inkosi somnalo usubhukhile yini ngaphela kuyabhukhwa awuba keithi bhukha 0791755628 usho ukuthi cha mina ngifisa ukubona inkosi solala kusukeni ke la kusasa face to face noma ke kings noma nje ufuna ukuzithengela ama products noma ke awusekwazi ukuthenga ama products but ukuba sebukhoneni benkosi somnalo khona lokho kuyisibusiso kuzokulethela nje izinto ezinhle kakhulu baningi abantu kubefakaza bethi cha ngafika mina ngingenalutho ngingaphethe lutho esandleni bengifisa ukubona inkosi kodwa amandla bengingenawo ngathi ngizo attend inkonzo nje ngihlala inkosi ngizwe inkosi somnalo ikhuluma noma lade kukhona khona inkosi somnalo emva kwaloko zenzeka imangathi noma ke impilo yami iyashintsha ayiphindange yafana na dala emva kokuba ke kwenzeke njalo noma ke ngibe sikhona ebukhoneni benkosi somnana 0707621376 ningifoneleke njengamanje ushuthi cha mina ngizobe ngikhona osukini sasimakanye register abantu zobe khona kusasa lapha elusikisi college bebona inkosi somnana 2 days so ikusasa nangesonto mhlaka 23 38 minutes past 10 iphinde futhi lapha inombolo uzwile ukuthi abantu bazobe khona lapha elusikisi kumama uyabamema ukuthi cha wonke umuntu akaphumelele ko flex staff komthatha ehlikane lapha elusikisi kwonhlaza we don't in dawo fumani nyebona inkosi somnalo losukwini lakusasa 2 days nje endibusekile ngeyinsuku ezimbili zonke ngiyathemba ukuthi sengokugcina bakithi ifike inkosi somnalo lapha Eastern Cape kulo nyaka ngisanoze nibone next year yabona mawuphuthelwe manje mawuphuthelwe kusasa wathi nje cha angizi mina kusasa ngiyakutshela wena usuyo uzuyibone next year asazi ukuthi iyobe ifike nini mhlawumbe iyobe ifike ngabo June September kodwa nje ngikutshela kona ukuthi mina kusasa enze ithuba enze indlela yokuthi ke ube khona lapha ya emsikisiki college ngiphinde futhi ngivule la